bak ya. Man gas na guwakas. Man ninya guwakit. Pal nar gaingar. Pal nar gaingar.

This is KTWB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ha de sol sa agi a ko shi e ya negeja ha nebik in da has nelegi e de ya sa de sinil sa to le sa ko yat e ha de e ya isin sa agi a good evening e de ya to le sa.